0: Nonsia abo Ghana adeshimama yamo bibia chi mamu akwa bam famra plan B oha ananan achiripo enumu kasafidie so ebraso se ne dadwoda wasana eboso ne datoso adwenu enan wo afimpimienu ne adwenu nsiemu nonsemu etwego wo maimu refitie po ya toye etifedo mantamu ne mantamu aka semufo atenase Wasa mukro jen, e mwada wana yese hina musuno. Yatrasi anopeyi yebuno tot dibasu muwam. Sani ya yeji kominyo, wasore etemu. Anopeyi kasi ya nonsamunu, niye edimu tintimainu bi, enese.
1: Abusya, ene edwada nopeyi, ensamunu diedimu wakotini, ebi, enese. Afimpinu, ene edunu, ensu muwam. Ente ya atrasi. His Excellency Le John Dramani Mahama Ghana Mampeni Gwamo Etese Dajibino Wanre ya na waba abeye jom training ade ama EU African Union. Nona msume nei anye wapao committee bia wamo ade nse egwa kwe mu mprempa mino kasayin. Committee no ade nse ama akuma kwe nu egwa kwe mu anopeyi yebebo nchirimu.
0: Na odumuja anyume kono de nsembi abetujwa wanamo chile say. Sadie videos bi na montre so social media so na e kire se won mo ngasa no no ni afi mpimienu ni adwenu enu mo no won mo akatua ye rent allowance ye ntua ma won mo no o mo chese sansem no kurebiera enimo
1: a forest guardia a chese ne no ye ogbo dwuma dene pa e wo wo man kronkro Ghana ha nenei wo bi nim de kwote baira humemu a amana nkoba kese ekobon ketinketi Wapanyini nu, wadi mfiye diyo nu, ewa 358 years. Yabo ni tuwa kuno, anopeye bebo nchiri mu.
0: Adeshe makumako, mkro, ya, wamese wamo, eye blue water guys. Ebe tuja, siya poezi vaso muna, poeche wachirese. Wanumu, eye kwa kwa je, sika, edu kwa sawo je.
1: Ebu siya anopeye, nsewe ni nsempi nwa. Ana, sima, edu ya seye, diya nimi, edu ya nube nu, ya sinku nya. Yade eba abesumwa na wukoto se eni abuwa krama wosi ya pasu ebu nisisi mje nje nje ya. Neye nipada se ni biya dauruma anapaye kasi boyi. Emko venche sebra kasi ya papa nwamodi ya babra. Nabajo dienu nadada mwane bivi entumiwe peye. Afi Ghana Mail Stores ensu di provisions nyoma naba unye bibu bobu ye mwa. Ewe tumia abuwa wanapaye nyeji na supinti. Na bibi bia tumia wirepe grassroot ani ekoso enra dani reverse no next week pepepe ni esa toaso na bibi bia enso etumi ewirepe busia kai na chere nso sana pe ye dem ewo facebook ne so plan b 104.5 fm bo modern do ani tirim ho a fadwen chere bi koto wo bepem ye beje bre na yakinkani na kama etumi dia ma feeling keka bia Ansu entumi emmemu anopai so ani Instagram no plan b 104.5 febusia obomo deje adwin chane koto hodo mo ebeke nkan na bibibia nso entumi awie paye x ne nso eye plan b 104.5 fema abusia de adwin chane to ebeke nkan na bibibia entumi awie paye e youtube plan b 104.5 febusia Ano pe udi adwin chane to ebeke nkan na bibibia entumi awie paye tiktok plan b fm official eno nso yade a ane ya ube kwa yujume diya hudro titru. Ane ya wono ya soka gala no. Na peso bihwebi. Nemu mwono. Wenti mi ame hwebi ya. Ube tumi. Edi weni ajimu ho. Eye ya TikTok neswa. Na chase video suno. Ako buwe ni anko huma. Na hwebi ya nso. Etumi ewe peye. Wenunti. Kwa plan B 104.5 FM official. Kwa wano mo. Nende kwa like ya follow. Na bibibia ya Ansu entumi enwie peye ewo honomo na ewusia kai na se den so se www.planbfmonline.com honom so ya dia ani enei ensebo hudu atwe guo wo man kronkro gana ni na no ye ni na kopoto kasebo abekin kama ntia sia ye adwuma dia ma wo honom no a eye online radio akasi bo betumi atie ne kroje na bibibia Ansu etumi ewe peye ewusia ropai Yamfa Serama production team wa wama dauruma. Wabuwa kazi ya buya nubegu ya kazi ya wapono so. Ema wase mufu wa penyini suje bratransi. Ese muse kurojeno. Asidani ni na. Eye wamudi anopeye tia vwampempe fiti kwa miti wana di kusi 25. Anopeye ya tia muni na yango drivers, uba drivers. Muni na trotro ni muni na anopeye ya tia mom. Akin kamfu anopeye ya benu me. Abusia penyini kachile kwa bramriku. Abu bronko suya adibiye ensaida. Mene.
0: Ah, duye naba kwa jo amponsa o krubi. Atria bradina na mensuro ojafadum. Abusia jebre kasimu nchirimu ya mfansumo.
1: Abusia na juwa da mwemro chiyango kwe diampo nyankupo basa yadom. Wadia cheye nyi. Ma yansha kasi ya wana siwe nyamia ja waba na afi susu kunku dimwa. Yansha kasi ya wana sidia ya deshasi ya frigana mampeni. Wanuna afi mpinu niya dununda mwagana adishimame ni nasa light ting ting. Ati se esuku vwankwa da. Wamu kwa kwa jifidi nene kukrumo tida power. Wamu diko tinti msuose ne wamehe. Na wame kukwode mfambua wamae kunku gana. Ebrimpa menoka sayi. Anya wamu trase. Wa abibimamu haya wankabumkuwa awa hadum zei. Ano na kwa rubruni kase mua. Ya fense Africa Junior 20 ya se eju. Wamo etese wanwe ya na afimpinu ene edyo nusu mua. Na sewe ukurano ye wetu miya kesi zu peyi se bibia nsesam. Afimpinu ni edyo nusu ensu mua. Gana mampeni atadu fuwa ya teda ne. Wano na kwa kwa jire mua. Se eye Africa anase bibi mamu nkebu mkwum eye Africa Union no wano ebe ye jom treni ade amase kuwe ye ne bibi bia enso etumi ewe peye ewe honumo nano ane neyi ane ewe se wade sijegwa kwe mwase ni ebe buwa dati bini njume dia ane obe dia no anko ye se ujafo ana njume dia obe dia no ensipi ensita. Anonti eneyi afimpinu niye dionunsu no emba ekura no ujafu asasi ya watuto enyo mempremprem meno kasei anye waseti komitisi ya fudwa wamo eba behe na nijume dia wodi no etumi esipide esita na wamo etemise komitia anye wapa huntu mano anye eneyi no wapenyina wano edase nyumeko ya no aye udwe ni chirimu. Ewo Michael Krogan here, Foreign Affairs Minister, Yebra Samuel Woku Jeto Abrakwa. Wano de disa ekweye ni mwa wamoshe. Atoto nyoma diama zezelensi le John Dramani Mahama. Da bibibia enso etumi ewe peye ewo honmo. Na entiye entese. Edefia deye kemu ya. Agest nebosu menone da toswe dioduba kwa wafimpinu. Ene edunu ensiyom ya dia. Komiti no, de report ya hudwa ma kuma ku enumwa. Anene etumi abba emontensuwa. Na wamo etese report no. Girikain enese kwanya. Mampeni befaswa. Wubedi ne jumano. Na bibibia. Enso etumi ewe peye. Afenso ene enyoma hudwa. Ezezalanzi ya John Dramani Mahama. Wabasa Afrika. Eye fukosu, ewa suwadno, nini na ya dia, empenifoyi, edese, jumekunu, anase, sanse yano, atumi, abba, montinsu, afe, sukwanya, wabefasu, aprani, sebia, ifriwana, yekotu, ene, nkoba, sebia, yefrifo, na afini, ya babe, kotu, tre, anase, weyukrani, wane, eye, anase, sempimpi, no, enfa, eye, nkunimdie, entumi, ememwa, arunti, aya dia wamo echese komiti no nseseye no wamo de nseye gu akwa mo se na ebebo a mampeni njume dia daji bia ka prosepre na ye ba bebo ni din se ene eju Africa Union wamo ejom trani mfa maye na bibia ntumi wie peye no wamo echese empenfoyi eya nseseye na bibia enzo etumi ewe peye ewe honu mwenu nti emprempra mwenu kase gane ni na tagifo wa ya teda nesanse ya wampeni zazalanzi ile John Dramani Mahama ye ebibima kebu mkwa ewe honu mse yonu afimpinu niye junonsu ujafu wano kwaye drum training adi amasa nyume kweja nunti wasasya yantutu ye na jase enye anko basa ni jume dieno evini gigabia ewe tumi abebo mwa nopeyi midibi abba abesomo
0: jabo uramu ewo enguma sunya akache na Ghana Education Service atrenkrata adi abamu antenesu wano mu ensam nisem anano ena mpinifuwa ye nshishaye tutu niye magu na kwa ESM. Achirachira fubi ni mwa wano mwadina mwa ekosuro. Na ewea sisi ubi ya die na waniswa. Ni ya uya nise ubona baso na upidari dibre mwa. Na esu unipaso edinshe ni mkwanye. Mwano so pumuso boso kune ni mani mpuntu. Ensu tumi eba. Enu na msuma wano mwa ebo achirachira fubi ni mwa edin. Yese. Ye peja wano mu dibre ni mu. Na chazani ye promotion aka wano mu. Ama ene wano mu so. Dibre no akone ni mu. Ama ene bibia no. Enso etu mi aye kamba pa. Tube huono. Na wachechire ni bia. Na wachire emofra die. Bia kejifuo. Bia nezrifuo. Ebi ukura nwa. Ene ese chesifonia dia. Yazani wanko kwa ye director. Wanko kwa headmaster. Wanko kwa ye si sana na chile se. Yabubo binu mudia. Wano mo edibra no ne ye pejem ekosura manye. E nye manye na nombe ko yama wano mo. Na ekoba asye bu binu di se ne wano mo. Ye peje peje wano mo dibre mo no. Na nsamu wa adeshi ya nwa yabu mudi no ekane so unye sadia. Ya di nyengu kuni yengaka ye dokumente. Na ne ye nkira tenji na no. Ekwa kupimu. Na so wa Ghana Education Service akachie. Na wamo ashe se. Ye peje edibre mo ni die. E ni ye ketu ya hun samu so. Wano mo peje mo. Nani entimi kwa yisa nse, ente so nkwa nante. Ente kwa base nei, mababa ye darota, mababa ye seyi, mababa ye seyi. Na katuya meje nesadia na meje kania na mime ye saape ni yonu. Sana meje dia, na jazia nye, kwa siko azuro jila kwa ntia. Enye biri mabaye biri manjinanu ono. Eye so, odinisa utunubutumua, esi adia suwa. Nani ya maye peni, na mbrimiza utunubutumua, nasadia tira na nwanda so tidia, na pina maye panu ono, faso bayi. Ena ewoswo. Na ekoba sene kopie mo Ghana Education Service akache denye ajajire fuwe nye. Demana wano mabo. Ena ajazenye. Wama kugu hose chom. Wama samu njinane zenye mpenivo ya bau. Mabo yedini apeja yedibrimu dia. Ene dokumenti nye. Ye shisha ye nye musika numu tutumwo. Ema ye ema ya sumu ntumi ntoye pa. Tene mikofi. Na nye mikunu. Ebi zame se. Na yasi ya tu dibrimu. Na usika samu so tisanya. Matumi ni msasi mibu, edi ya zime chia kazasa waba, so ambanya miyado mwa. Mpenifuwa, etumi dibre mwa no, misika ne kaneno, na meji sei, enedie, ya di sei, abeka huwonti, nende mikuma ni mwa, enyebe mwa no. Na beri masuso, kofiye kwa ba mania, wanusuwa timidi ya nijie, abona jira mania yie paasa, enye waba, yuzi nya miyado mwa. Kakira, na mechile keji fwadi yei, nenye, wamu, tete miya, na ukrasu wa jilichira di ya sebiyo, ebeya nkabinyai. Nansu kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak kafu etinya de yankwa mu baye de ba na ko baza ne be me ko ba mane ene ya tu bidibremu ya tu dibremu no ene ye dan de ne de kafu as ya fahwe anka mu ah ya tu mukeke eno ane eye ode ye fro darata no ane ye ode ana ah cha chirafu yi e boko bogo dompem ko pesi kamu ntumu ozo de kafu se watu dibremu dia ene mtumu zigamu ensoma mie na eno ana Gara Education Service atranka tababonten so ochira se e o ajajirafo mo kaba kuma ntumu yam e enha mo ha mo ho se mo de mo document ebeko office senior yaba motu yakatue mo mayen se matu dibrimu dia ene motu yakatue mayen ochira se mo ha mo ho kra na Gara Education Service chira se yenim mo aza na ebumudin enti mo nsem mo nkrata mo dini mo bibia wo yakatie se yato mo dibrimu a Maka tu yansu yebe tu mwa. Mwana hamukra. Wenya diya mwbe fa shen. Afani ya nkira ta dokumenti. Ediye gugu mwkwa mwa. Ediye ba wafesi se. Yaba mwtu ya katu yoma ye. Debi. Ye nimbiri biya. Enti. Enya tu mwa. Maka tu yansu yebe tu mwa. Mwbe mwse bosu mbesu. Na mwbe kwa. Aku humba katu yano. Enti sa de ya teka neno. Enti wedi enya diya. Wasi mwhamu hu. Na moyanie ye ko office ni ade a ye wey every Ghana Education Service akachia bazo ene de ade cheni mwayede, ade chena kama kama pa, entuza kanibia, eni mwa checheni bieno, eni ni pimprinsu wabuni njinaanu wano, wadi abuwa ni yamu, zanze, wanyadu kuwa famu wani yamu wa, ni yambete, endu wajira za nidia ntisa, kura, mubedi, mubedi, mungu wambe, maufuo, eni mwirenu, eni bajipa, yewe, enkratua, gana education service etu, yade machachira fuwa, ya bumudini, ya pinja wanumu, edibremu wano, se womo ngasa yibdi bia wie ya ehu hia se no bia be ko office se ne okọ na akọ pre akatua entumwo womo do mkasa be ne wie ye kura no ene wormo kire se ye wo district ahodo bi wo ho a ehu ade ya na enfidie hu nsam internet hu nsam ne ade no ya na ehu nsam hyada ye dene ene ti sa bia ye ho no ene kura no nya chachirefo ene wose wormo ekọ office kasa womo kọ pre akatua entumwo Ghana Education Service ni wankasam ebe kwa sabi ya huo njinano akwa juo chechire ni bia anu wa yepeja ni dibre muono ewe bia se ukuruo kumemu se ukuruo nketua enyema natu ya kinshada mku yenu mni adienu wamu wankasaba kuhu akwa jee chechire furi njinano wa yepeja wanumu dibre muono ya kwa jee wanumu ehu nsemu wanumu bili biyala na omosu ya diwamaka akatuyane entumu wano ehu entidu omu kwa kwa nsemu njinane se Wachirachiri ni biyara hana hu. Wanko office biya. Siyabu udin. Ya peja udibremu. Ya promotu waku wanimua. Enha unhu wachina. Enko office biyara da. So wako kope akatuya ntumu. Na wamu wankasano. Enfidienu wankasano. Wamu yibiri biyara wasuwa wye. Ya system nwa wye juma. A bosumba suno uba konu. Wabi mwuzampa. Sansa achira ya ba udibremu wano. Aka wakatuya. Ama bibiyara suno. Atumi akoyie amaneboyi efri head of public relations na chelsea pro ade ema ghana education service yewra daned fenyi nakache na ade aba
1: anopa no nsia brem akan kasie ne mprempren wasu egusu awutia yenso yanogusu ayekan ade ema wabusu anopa shey ne nso se yedem ewo facebook Abe funtin ta video ne so ne abusia bomaden na wudu ani kiremu ewo honmu afu adwen cha ne tuho brepemu no ya baje bre ne akinkani na kama etumi edia ma fini kikabiam enso entumi ememmo na abusia na paye twakas ye bodi so e tufa na yakọ akopiemu ewo infinfini mantemo na asin south best street ni mu ana no paye dikas ye bono Eko ako pie mu ewo hono mo. Ewo penyini nu, wadi mfie edyo nu wakri 58 years. Edinya, enye udu wenite mu hwa ye friend mo. Ege Richard Ukri. Edinya, enye wajisu wano no. Na ujafu, edumwa, enye waye, na chase, nisa, etumi ekwa nanue kwa bano se, jensa siya na se ye vore siya. Ya yesi wano mwa se enono wabi biyara mkumu, wabi biyara mbemu wano. Wama na in charge of control, wama na mwa raswa, bon, banse ni ebebu wa. Anye wadaze ni biya sabi, eme di bonyini, ewa suwa, amono, wame juma nunuwa. Na wama eche se, edami mininda ye kye mwia. Ye agesi ni boso mininda ane toso edjunu mienu, wafimpinu, ane edjunu ensi emuwa. Na wamo ya miyansa na wamo na muu, ye ura uchwe ka hon, ana afinswe nipa miyino. Wamo ka hon, tia wano pe, wamo ya miyansa na jese, wamo ni nam azim kuruwa, ye kuruwa ni suwa na jese, wamo ni nam waa, shwese, diye bebwa. Enko ba se, ubi weba, ye forest ni wano mo, na niye nse ni mfacha, wamo etumi abayi wano mo, na wabra, Anya womini nem wasi pass ye, asi pass that, asi go forward, no. Ya jase, wamu bonu mu baye, womu huya ne se. Emma, e kinta mwa, ma kuma kumye nu. Womu swa babi jraho. Where are you from? Anye, and se mi say, womu se biso mwa, nye, what they do for here? Obeyede wa ha, nye. Womu se biso yafi, emrante jeho din, anu ye biya ma. I don't see. Anye ye bra wuke ni ne mranti mi nwa. Womuka mwaye se ay, anye mu yya nwa. Hadun say there's not allow for anybody. A hadun say nyo bi adia, anu tis adia, anye ye bechiromo. Wabra, womutwa na mwa nwa. ana enkwa fwane nso wamu nso ye mienu. Bako di bukari abudu. Dwaka wansu aya jomensa na za jomensa ne kwa die. Anya di obobo nu aha. Wandi oho. We jomensa fufro. Ana chese wane sa bukari abudu yi enamu. Na wabra ene sa agadi ya wamu ebo ye kakum. Kakum komisi. Anonu. Wabra chese wamu yi semnanwa wamu yese. Wombo swawana bukari abudu. Eti tuyo. Anye pe. Wadibo yewra Richard. Okay. Ya chese. Wabra. Wamu dibo mwana chese. Chese. Agronwa ye ni mwidi nu. Atuwa ni bre. Anye chese. Wubu na ATC mwa ya sadye. Wamu kwa kwa chi. Emranti ya omedisa. Enyamranse mi. Wabra mutisi mwano. Dio tu tuyo nende. Wonyani hu edwane ye nemom de adwamensa ni ti anyaloke wono no ogyanche no wono ne prempam no kase guys mienu no amaka no womo atumi atro mo a na jese ene no ane akoya refosem pa womo chese namu no a police fo a confirm womo chese biaya womo koto se emu no eda no aye edua bi a na wawa dua bi ya jese 60 meters every forest ni ho ane nei we mu hu emu no se eda ho no mo prempram no ka sei ane ya dia na emu no wo mu de no akọ pie mu awo hospital ane yi wo mu ehwa toto nioma kika nioma bumo na bibia

mum ye no na wa ha o mama ra fin so resta mo no ya dia de pa nya bi bu bogu ye mo e betu mi abo na pa wi anmire jina so sa no dive e jina so sa e san se mo no e de pa e ko ba de se mu tu ani e jira mo ani e se bi a jorof mi de no aka maka maka pa ani e fry rice yi e se tu ha kama kama pa anwa mo nso ani e se e kama ani e rice water ni ni na de no wa che kra no ani e yi se ma kuma ko kama kama pa jina so pintin Kaira Seren so siya wa mkraba taribi Ewa Tema Community 2 Plan B FM kase vidya Afen so spin test room Opposite community 18 junction Honsu ya diya mkraba taribi uho Jifri mante wa iniba Opposite trauma hospital junction Honi na ya wa mkraba taribi uho Friend